0: Sundiki Luca. I can so need to inga.
1: Bikir mi barai kwe, nanduti amenan zene zene aiswi ling biti inga titene, isara zine acha kusala ti du jinzoni, laso ikitene tene, nanduti fungo ya ti poro, aha, mingi, ti aporo so igina tene pala, aiki fungo si mingi, si geso ilingbi ti sara tongane. Tongana ndapelele ilondo, iti guna zine zine kusala ti, mingi iti yu pala. Tongana iyu pala, yakitambra na pala ni, iba biti gere ti yaki gwe akigangu ataso zuna yu shoset kwek biti gere ti lo akigangu so ti tene mgula si tuku na yati poro ti ini pepe kandaka kibiki ti gere ti isi asara si yati poro ni akigangu nga tongaso meyensi ili mbiti sara yesu ili mbiti sara kozo ni ayeti tene aporoso iyu itambra na ni igaizi ili mbiti tene imu gitongaso izana da pepe kandaka ilingu tizana ala kete wale zana ambeni ndoso si pupuwa lingu ti pikada si tine pupuna pikada yani aole kete tonga sosi imu izana yati atiruar wana andoso si ekiza poro ti ida usengo boni akijitene gi ako poro ayuni lako lako pepe yungo poro lasu gini kekire kegini bini kekire kegini asara si haik bikiswa kega kejuchina yani aki ole nzoni pepe si tonga na amua zana ambeni ndoso ekede asara si yati poro ni aikifun nga tonga so a mkikiti a kubila wala mena ya machi kubila alingu chitene aga adutina yani machitene isara si poro ti ini afu pepe aigizango na lako pepe alingu chitene iwara aiswa ina tene bicarbona de sudso ifakete ibina yati poro ni fadi lo bicarbona de sud ni lweki boto adingo ti yati poro ni si lweki za poro ni nganzo ni sina pekonia we tonga na kikire kina ndapelele igate muti yu chigo chisara na nzine nzine kusula ti ilingu chitene izilo bicarbonat niswa we si imu poro ni iyu na ama rango botonga so ikikwe chitene yati poro ti afu ama rango botonga so ilingu chitene ibata poro ti nga tonga nisa angi pepe ki yu poro ni tonga so amena makongo aiga kejuchina ya na we sa kisara gira ti iba gira ti igbina suru ipia kifun so si amena irna tene dopo baki ama rango bosula saki gana pale mingi na gireti kete ndara na kode ti bata ina tereti la ala angwala kochi mande kiluka.

0: ti kwa singa ti laso Xavier ngana Emmanuel akete na itene na nduti kotabe kotabe ako cha isu se akina gonda chino pongo kodro ti be Afrika ti tene agona dawa donc e dingi meti tene imala na ti kwa singa ni na nduti mokuta mama tene so akiluti daso aiki kotabe.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
0: Azoko se ke madafono non de keluka e barala la so ke bi kwa use e ke nati use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga sola mama teneni jalousie wala kotabe so aikinga oko ti a gonda cha kwali so ke bagigi na koresi ti be Afrika.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
0: Kutara zavi mbili wa gingonda chayi na sinda giti bonge kigiti muna mbima boko, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli Fils mbibara molenge ti Be Afrika tindangoro ushu.
0: Yeke sara tene ti jalousi na korosi ti Be Afrika, me yesu wa hiri ni jalousi ae kenye, tunga na yensilo yeke fatere chilo.
7: Singila, tunga na etententi jalousi wala mbanda wala kutabe ake a yesu si abumbi cha yita su tansumbi tene la kwe na nina tia kwa singa suwa on ala bumbi fadi tere na foyer de charité si na bungo li tia la la tene ba ambe na kbali su kodroti ake wara ake kutabe ake mbanda me ala hunda mbia tene jalousi ake nye. Biani jalousie yati jalousie aeke use nga jalousie ake yeso gundani alondo na be tongana mozabe nazo ndali ti yeti lo solo wara aganye aga kutabe elegioko na tapande tona ala Emmanuel Sambuli Fils ingape ala ala dua molenge tiala hu molenge ti wali e adne a mandambeti gwe ayo mbi papa ni mbi ke da mbi ke futa na mo la koroti tene mo mandani mo gwe ayo e ton aleti mo azia o mo ara makandawe gani mo ga kutawali e mo leti mo azia o mo piti soro koliti betimo ake pia loso ala kenani ndali ti mo lengeti ala son me si ton anambeni la mbeni mo lengeti koli aga anguru na tereni si ala timbi na lo ala tene ala ketena lo atene a ba mogati gi ti futi ngangusu mbi ke sara ti tene molenge ti mbi ti wali so agona devant e ye ni so reaction ti ala so aketongana mbanda ala sara mbanda ndali ti molenge ti ala ti tene ye asina lo ape ye so ala leke ndali ti lo abagigi e ndoso mbi ti kiri mbi tene ya ti jalousie aeke use moke ba meni koli lo ke sara mbanda ndali ti wali lo so banga ti so lo ye lo e lo ye atene mbeni zo aga nguru na terni pepe banga ti so lo ba pasi si lo mu wali lo lo za na da lo kangi nyana po lo na la fa seleka e lo ye atene zo aga nguru na terni pepe e tonga so lo piti sara mbanda na tere ti wali ti lo kete tonga so awunji me tonga na mbanda ni agwe na lo jusqu'à ce que kui abagigi ba shoni mbandala ba oko mbandani atona ngbagi senge mbanda ti koli na wali apiti sara ti tene duti tiala koli na wali alimbi ti tene akpingba parce que amena mbanda aussi apiti sara si a mango tere aga na ti si wasi duti tiala na ti si wa koli na wali alimbi ti gwe na legevi me so marati mbanda ton so aeke kpali pepe use ngobo ti mbandani so wala kuta beni so la si aeke shoni shoni mbangati nye shoni mbangati so natapande ala ala fakuta yaka ala lu aye na yani e mbi mbi ke voisin ti ala ina la kwe ke lango na ati vaka oko mbi gukambi bani yati yaka ti ala vuru pendre akobe ake linjoni titine oh ça veut dire que ton a kasa so alinjoni ba agati tanti fangoni Emmanuel Samboli Tusu le ko wara batingi ya dutitilo aike bien a gagner aga sunibe kotabe aga jalousie et ndusu mokeba mbike giale gende ti baton nyesi bi biwa nambana titi agogbia katela wala nambeke ti likundu mbigombi sumbangu njapa na yati yakani titene yakani ya futi et tongaso alangbala kwe i forso ala sara so angbange gisenge tongaso ba ake a benya yesu asara si kodrotie anokbo nokbo ngbanga tinye nango iso amitineri so abagiyi moke bambe nazo so ala bapasi ala sara kuta datela parce nango iniso ke moke moegi molenge ti be afrika mo petit langu na vakasu beti moaye mo petit vosse se ti mo mo sara dati moda me tongana mo kanga be mo sara ni kwawe mo sara sacrifice mo sara ni kwawe e aye ti apuruso agasi iyo tusu mo pe dati mo on mangatisu mo ti bata sini ti mo me giso mo lundu mo on mo ba inga pe amasikati vakani ala gati na dosi dani ala kumbi dani tu a moaye ti ati dani kwe a onani aikenye ake
0: sonibe
7: kutabe e ake ayeso a tambula mingi nango yeso kodroti alifade na yati mutineriso moke bayati batati bangi yani akangbi use non ala so ala ke anordiste so ala so ala ke asudiste non moke yakoma dom mo petit lango na mbegi ti boira pepe api lango na mbegi ti gubungu pepe etona inga pe mo lango na mbegi ni kama ke ba ahegoti kumbi datala de la même manière ala so ala ke anordiste si ala ke lango na mbegi ti la kwanga pete voti guanika moke ba a ke kumbi datala e yati batati bangi aga kiri kiri aga yangbato e ba maratia kuta betongosu asara si kodro alimbiti tene amai pepe ina bungo litiala na foye de charité su ala tene bambeni gunda tiak baleso kodro tiye ake ona yani adati gindani osi na teneti jalousi su nila simbilundo ti vunga tene na ndoni na ala a pandemi ake mingi a panditi akuta beso a na kodro tiye niso ake mingi a kuta beniso ake gya oko ni lambi faso na plastique kusala ake da na leti gara ti kango akasa moke kakasa moke kakungbatimo mbatimo a bamo na njuni be kwe pepe legi oko na ti vaka mo Emmanuel Samboli moke yubongo njoni moka okupe na ase wati mo njoni ala ke duti njoni ambe na voisin so na terreni so ala yetene nyape ala yetene nyape ala bani tongaso mo yu bongo pendre ala ke teko benjoni so agana la kutabe senge senge tongaso e amaratia kutabe so la si asara si mo ba kodro si yeni amai pepe e ni la si na bungo litala ala teneba a maratia kutabe tongaso ake sara si kodro ake mai pepe azu kwe gina kutabe na shoni be e a sara si apiti mu maboko na kodro titene a mai pepe aini agu meme jusqu'à na kodro wande ngbangati so moke ba a institution tona ou a union africaine wala a banque mondiale na institution internationale so tona tokati aba beni place tonga so abata na a molengeti be Afrika metini asi azuni ala yeti tokazo ape bangati so tongani tokazo zuni ake warande kutanginja e ala bata gimbetini tongaso yeni angba tongaso e ya mwambe na marande azana plastic kusalani comme si na kodro ti zuti ingangombeti ake dape e aye tongaso ake shunibe ake akutabe ya kanga lege na kodro ti titene lumai bake hapo kotia bungoli so si awa mabe so abungi faetere na mbegi ti fwaili charity na ti bungoli tala la sigi na atene na ndoti kutabe wala jalousie sola.
0: Singi la mingi zavimbimbili aikengagi gese useka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengaso aluti inale ketingi ande gikekereke na akongongaso ti ba a pale so sindo kwa ti leta a warani na nduti teneti seduti so asara si utamichineri abagingi ngana bango gigiti aturugu tumba
8: singi la mingi nala Emmanuel ngana zavimbimbili ndali ti kwa singa na nduti mbaiti kwa doti be Afrika aluti na nduti mamate yenso kikuta be sela asayana wa be Afrika kikiriki kitingi tirana landa litimbini mama tenzo ya kilutina ndoni supe na mbege chilinga mama mkundi nasu kwa kina teretu la kitombe landa liti zoni duti chala susi aleki na ando chilangoni pepe swa ira latene a sans abri.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki mini suni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza terati mo iyo pepe na ya tikite ngui mo ikikui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tiba taterechala, tiba tasiwachala wala tiba tandusu ale ikida, ala sukula mambo kota lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo ntitene ala tokobe, kuzo ntitene ala teye, kuzo ntitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani, ala koro lakwe pekocha kobe chala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende siala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali ti kwa li kweti seni ipika singa senge senge na nzoroko so aikiduzduzu.
0: Kobe la ti kolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela tindu kwa gbenegwe sabate nti seni. Ngana zo so aiki mu mamboko nalu.

0: singi na lingi vonti nemi so Dorian ala singi awe Dorian pouyou kodo rale tun do kwa singa na ndoti bwenda tere mbi barala lasu ten mama tene wasia kina gunda ti kwa singa chala
1: ibarala Christ ibara sukwe tinda kweso e ki sara tena ndoti mini mbupaso azo ainga ni mingi na ndoti bwenda tere nga si e ki sara tena mingi na ati agbata na bi Afrika so e ki buzz
2: Radio Ndiki Luka Pezengunga ndaliti gbanda tere
1: Lasso buzz agamenye susi azo aiki sara ni mingi Nandoti Facebook, TikTok, WhatsApp Wala nandoti Instagram Azo mingi aiki sara buzz Si boto leti azo Titene agwe aba alimoso ala zana nandoti gbanda tere Ti likeni wala ti kanbi ni mingi Me napekoti ayeso kwe azo ainga pepe so Buzz alimi titene aga na shoni Sango wala asara shoni na mbenizo Mupati buzz na tongondani aiki fatene Ti mingi tene so a u mingi Na yanga chazo wala meni sango so eke on iyo si azo eke kanbini mingi si nati ketengwe alingbiti mundo kwe sango ni alingbiti duchi atene wala alingbiti duchi meni shoni sango na lege ako nga buzz alingbiti gana shoni na ndoti zot na lege so tongana aleke gerati buzz ni nzoni pepe nga si tongana abumi gerata sango ni nzoni kojuni si asa buzz ni nandoni pepe alingbiti tene a duyong bungo di chazo wala a andazo na ndoti akwanda

tene wala meni shoni sango wala meni tene sumo gindani zoni PPS mo binaliti zo na yati kete pezengonga ali mishi tene agana kbale na ndochi gigiti zo ali mingati tene adbiyo ndumaliti zo wala apusu amina zo si ala kemba chala tene ti buzz la so aluchiki na ndochi simple ngia wala simple jeu pepe tene ti buzz eke meni ngobo so si ali mishi biyo ndumaliti zo na yati kodro nila na yati kodro tonga na ti i so si wago gondati anzoni asango eke ngangu meni buzz so si zo aleke gerani zoni pepe ali mishi gana kbale na ndochi gigiti zo ali mishi tene adbiyo ndumaliti zo ali mishi tene apusu nga zo si ala kentera na popo chala sango buzz eke shoni pepe meko josi isara buzz ni eke nzoni i unda terati na a unda tonga zo yesu miyeti sara so ali mishi muma boko na mbeni zo tonga na mimungo chi sara meni buzz zo wasi fade buzz so ali mishi gana nzoni na ndochi gigiti lo akba na terala so amu pasa na azo kwe ti sara yesu si betala aye me a unda chi tene isara kusala na nina lege ti nengo terai nga na lege ti dungoli tanga nguso gba na tere amu na azo laso eke ti tene isara asango wala ikreye akontenu wala ti fa andara na akodesu ina ni ti mu maboko na azo ti tene amai nila eke nzoni amasika so eke na ndö ti gba na tere kozo si ala gi lege ti sara buzz eke nzoni ala hunda tere ti ala nzoni ti nye si mbi yeke gi na peko ti buzz so mbi ye ti sara wala nzoni ti nye si buzz so mbi sara ali mbi ti ga na ni na ya ti fini ti mbeni zo wala na ya ti kodro tene ti tongana na e duli ti nzoni kozo ni kosi isara meni buzz fade e lingbi ti mu maboko na ambeni azo ti biyon dungoli ti ala ti biyon lege ti ala nga si ti mu maboko na kodro ti tene amai ayeke ndugokuasinga ti ndö ti gba na tere ti laso ahunzi awe e kiri singila na ala kue e yeke wara tere gi na yenga ti peko

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Sangwamba titambura ibile na leti nduzu tiba tongani lasi leti nduzu ya kilasu na mbege tiba yanga agresi sina nduzu ni afana ya tene bana ndapresu gireti nduwa na laka akibaluse nandunu se mbinda akina leti nduzu la kisu singunza pa akibele mingi nala na mbege ka pepe na peko tibe komite gireti nduwa na kema na baluse nandunu gumba ya simbinda mbala kuna leti nduzu sila akisu singunza pa kigianga sana lasu na mbege tiba yanga pepe meangi yesu kwa la saa alingu ti tene ala di tindurunduru tene tiso inga iso apeti bion ale tinduzu na ameningu ipepe ako grendo waso alingu ti warani na tereta kikita kodoso anguru batati bayanga ekirigi na batati bungi ti bile na ngwa iso le tinduzu ane mingi ange na ngunza pa nga tiso yeni ama na ngui yawe afasu ngunza pa alingu ti pika na ndembe su na ndoti batati bungi nga tiso gera ti pika ngotu ngunza pa nyaki balu uku na ndoni uku si gira tinduwani aiti tilo balusi na ndoni ota na peko tibe kombite ngunza pangwala kwa ndotu kwa tati bongi giratin dowane kema na bale ota si nata kusara sokwe ale kisara alingbe titene ala sara ange na titambura tala ala mumbe nyesu si alingbe titene abinatera tala okazu ngunza pa alingbe titene awarala na ndotu ligi e gonda ala na ndotu kwa leke dasara kema ndeke duka
2: Ma radio de Keluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet Canal Plus na molongo 972 ala waranga e nando banda terre www.radiodekeluka.org Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux sona poponi Facebook
0: Ndiki Luka
2: Ange Nandao
3: Tu code de la route.
4: Non, il y a là.

0: Gucci fanala aisuku asara mbai chilango ako chinze chimvuka. Lango ako chinze chimvuka nguse kia ako mbangwe gumbaya nandoni bale miombi na ako nangu iningi na mbeti kodro David aku lakina tambura ati kusala si aturugu amumba tana peko chilo na liti aturugu ni akiturugu tikutakamba Andre Kolingba si ala faso ala kai kusala chingurubiani ama manja kwe ala kai ni Kolingba sinandembeni loga bia tikodroni na mungo ombata so ala fa akimbini yesu si akingonzo chaibe cha mulingi tikodro pepe mekozo ni akimungo ombata tikbia na ngango so si aturugu amuni akina tenengo tene tonga so si ala fa yesu apusola titene ala mumbata tikbiani titene akai awulu wulu na lege tikporo so so akina tikodro ni si alingu tikiri na ngango ti leta kandaka na becha mbege chamina wabe Afrika ala faso tumbango David ako na ndoti mbata akikojo kwa mbini biku dali tala titene akiri na siriri na atikodro kandaka ambeni abache la so akitonga ambeni fini pupusi akaya na ndoti kodro ni na lege timba etitene ambeni afinambo linge tikodro ale bia na ndoti kodro ni na ngwe ni lani Andre Kolingba kembeni ako cha trugu sosi ambache lo ayelo mingi le kembeni zo sosi azo kemayanga chilo mingi kwa le kembeni trugu sosi ilo kesa kusala chilo na lege ni ata ambango terape pina lege tikodro soso ondoni na atikodro ni mungo mbata suna ngangu agato nga nambeni fini pupusi aya kodro tibe Afrika lango ako chinze chimvu kangu saki ako mpango gumba ya ndoni balomene na gumba ya na yanga chinda pre kodro ti libi ata suwa mwole ngechi kodro ni alondo akitambura akisara kusala chila ndenge na ndenge kanda na ando chilege akimbeni ngonzo tibe serke le kira tera yeke yeke na ngunda ni aki ambeni ama sika susi na lichala aki Muammar Ed Gaddafi saki ako cha turugu tikodro ni nangu balusi na ndoni mbambra nangu ini libi akitonga na mbini lingwa gbia susi aki gimbini kete bumbi chazo si aki libia na ndoni aki gbia chagbia Idris Sachiko Joni si le mumba tana peko ti jipanda si tingu saki ako mbongo govaya na ndoni baloku na ndoni ako tasu mwasoro si petrol aki mingi si amu lingwe tikodro ni aki waranzoni kwe na peko li pepe aki yesu si apusu kubege ti ama sekati tene ala sarangonzo simbrimi ama sekaturugu ni alondo titene amumba tati biani na ngangu akimbini yesu bango ndo chalala fatene loso loki na ndo tikodro ni loki sara kusala vinduru na tereti amuzo poro alingu titene ani pusu lo yeke na tereni sani lingu titene ani mukodro titene ani sara si amu lingu tikodro ni awaranzoni ye na pekoni seki na langu ako tinze timvuka ngu seki ako mbangu gumba ya ndoni balomene na gumba ya si ama sika alondo tifangonzo tibe chala ala mu ando swa trugwa ki dela mbege ti Tripoli nga la Benghazi aki yesu amuna la pasa ti tene ala tumba gbia tia gbia ni solo ki la tambura ti kusala na mbege ti Turki solo ngba gi kalo en Grèce ala mumba tani ti tene ala le gbia na ndo tikodro ni aki yesu kue si asara mba ye la tene mingi ka apre pon aki gi are donc gisu afatene ba iko ikingba gila ti guti tene iyamba Elvire Kentombi Elvire Mibarala
1: mingi Chris Chanel de Mango
0: ama si nina mene mbege ti gochala
1: ala mene nikete
0: ala gawe nda precha srawi si la kwa kiza kagi loro na gira ti nda precha sango
1: ti kutani apa gi kete ni tonga sola e kete mbweto so e mu pasana la ati uterecha la kete ipa we iku imunga akamba ti kusala ti ninga imbi ti si ande kujonte munga bala kwa limbi osi zambatania
0: akwa singa chana kete ambra
1: tonga bola so sola isa peu vous arrive la ipi ikina kwa singa tenti si ninga osi ande na mbunga gumba ya akita ngwe ti tuka kida mozo konga teni ya puni tonso epa we siza mbatani ande
0: la ngwa ko mozo kwa ko si kumna la mbatani
1: boi kwa ndela tenti mendo kwa singanga
0: tena edape

si fa se leka na neti a famina te mo ekwe ko yamba wilfide mon enfant evodi ya gonda lucienne na si te kochi a la ke te mo ti mariage mama ti a mo lege oku wali otako.

0: Ikena yati utaka patipika ngo patarati iti la susu habate ni nandote neti infertilite nda anga na kiringo na unda chala na yati ingaso Astrid alake na Dr. Morissette Julie Goudou.
1: Wanganga Morissette Julie Goudou ikiri ibarala.
2: Ibarala wa mango ikwe.
1: Songo chipeko sosi akibagi gina peko jitere nda na kinyembrumbri.
2: Tonga na ikitetere si poko sa eso bi pense kota situasyon sosi ikiwara songo chipoko ake kode so si zasa na kusala konga la zasa kusala si lo luchi luchi mwona gere si lo si lo kovije si balansese mi mou pete tapande cha itachi ya mekanisyen so wala lundo sa kwa nuchu moteur a balansese posisyon so ton mongwa da mingi a esopo kouchmo etan esopo kouchmo yon dala tene de ton zantan la gwe a la kine a masse a miske si poko sa la nisa detendre ni kete me osi tonga la poko chi zasa a peti douti mbanga chi ren chi zo a wupono a lege chi so I wa lege ti yongo mingepe na ya ti lango ko I do ti nyon au moins 1 litre de mitingu
1: Est-ce que ça angoli sur ti kubu mingi mingi ali mi ti gana ko bela ti concert ti prostate
2: Ko je ne sibi kiri na tene na do ti unda so le ti da besa wa mango iso zona zo na appetit ti lo ambeni appetit ti ala mingi ambeni appetit ti ala mingi ape Mais concert ti prostate aye so si ake gana ni wara mena ko bela ndende so si ay muri dina cancer c'était le bagigi akeso ikitete la donia dayo donc bipeti cité a cause ni ge koko kwa pe zaita du sina siriri e ala gwena danganga si contrôler prostate sala régulièrement
0: pikanga patarati I akaito ngaso la son nando teneti magazine santé nando ta fanono nde keluka ikin singila mingi na la sokwe adutisi amani iwaratere na ingati peko

babala hanga la kutima dafonde kileka ndeke luka kwa singa tiseni ya unzi yawe itene singila mingi na azu kwe itene nga singila mingi na Elvira Kentombi dalitia kusa la londa preso la lunzi nga lwa wetene kile katera la titene sinangonga bala kuchinda preso kina tipeze ngonga uta na pekuna waya warane tere ndalitia nduwa sango tungo nanduwa sango unzi fadige muna la tene na chukwa singa avu la parole imute na la tene naso atene itene mungo maboko chala choka baba na mama chamu lengusa mbati manambiti chidi lekengo kiringo nzuni chamu lengusa na dama na ngombeti na gongo chitene Azia Zindi na tababu acha ekol ni tile kraye ni kwa se amu lengi akiri nzuni na manambiti nzuni fadi ala hiri ande usikide na fabi betula na ina chukwa singa ni mwima mozo kwa na luku yeke kete nisi na ngonga baliako ima nduwa sangwa fadi wa aterna kwa singa niyo.

si abumbi cha yita so tansumbi tene la kwe na nina tia kwa singa soa on ala bumbi fadi tere na foyer de charité si na bungo li tia la ala tene ba ambe na kbali so kodrotie aeke wara ake kutabe ake mbanda me ala hunda mbia tene jalousie aeke nye bia ni jalousie yati jalousie aeke use nga jalousie ake yeso gundani alundu na be tongana mozabe nazu ndali tiye tilo solo wara aganye aga kutabe elegi oko natapande tona ala Emmanuel Samboli fils igape ala dua molengetiala u molengeti wali e adne a mandambeti gwe ayo mbi papa ni mbi ke dambi ke futa na mo, la koroti tene mo mandani mo gwe ayo e tona leti mo azia mo wara makandawe biani moga kutawali e mo leti mo azia mo piti soro koliti betimo ake pia loso ala kenani ndaliti mo lengetiala so me si tona na mbeni la mbeni molengeti kole aga anguru na tereni si ala timbi na lo ala etene ala ketena lo etene a ba mogati gi ti futi ngangusu mbi ke sara ti tene molengeti mbi ti wali so agona devant e ye ni so reaction ti ala so ake tongana mbanda ala sara mbanda ndali ti molengeti ala ti tene ye asi na lo ape yeso ala leke ndali ti lo abagi gi e ndoso mbi ti kiri mbi tene ya ti jalousie ayeke use mo ke bambeni koli lo ke sara mbanda ndali ti wali lo so gbanga ti so lo ye lo e lo ye atene mbeni zo aga nguru na tere ni pepe gbanga ti so lo ba pasi si lo mu wali ti lo lo za na da lo kangi nyana poko ti lo lo na fa seleka e lo ye atene zo aga nguru na tere ni pepe e tongaso lo peut ti sara mbanda na tere ti wali ti lo kete tongaso awinzi me tongana mbanda ni ague na lo jusqu'à ce que kui abagigi bashoni mbanda la a oko mbanda ni atona ngbagi senge mbanda ti koli na wali apeti sara ti tene duti tiala koli na wali alimbi ti tene akpingba parce que amena mbanda aussi apeti sara si a mango tere aga na ti sewa si duti tiala na ti sewa koli na wali alimbi ti gwe na legeli me so marati mbanda tonga so aeke kpali pepe use ngobo ti mbanda ni so wala kuta beni so la si aeke shoni shoni mbanga ti nye shoni mbanga ti so na tapande ala ala fa kuta yaka ala lu aye na yani e mbi mbi ke voisin ti ala ina la kwe ke lango na ti vaka oko mbi gukambi bani yaka ti ala vuru pendre akobe ake linjoni itine oh ça veut dire que ton a kasa so a linjoni ba agati tanti fangoni Emmanuel Samboli tusu yuko wara gbati nginja dutitilo aike gya aganye aga sunibe kutabe aga jalousi e ndusu mokeba mbike gya lege ndini tiba tonne yesi bibiwa nambana titine agogbiya katiala wala na mbege ti likundu mbigo mbisungba ngunja pa na yati yakani titene yakani afuti e tongaso ala ngbala kwe il faut soit la sara so angbanga gisenge tongaso ba ake a benya yesu asara si kodrotie anokbo nokbo ngbanga tinye na ngo iso amitineri so abagi make ba mbe nazo so ala ba pasi ala sara kuta datiala parce na ngo iniso que moke moegi molengeti be afrika mo petit langu na vakaso beti moaye mo petit vosse seti mo mosara dati moda me tongana mo kanga be mo sara ni kwawe mo sara sacrifice mo sara ni kwawe e ayi tia poruso agasi iyo tusu mo kwe dati mo on manga tisu mo iti bata seni timo me giso mo lundu mo on mo ba inga pea masikati vakani alaga ti nandoshi dani ala kumbi dani tu amwa iti ati dani kwe a onani aike nye aike ake shoni be kuta be e ake ayeso a tambula mingi na ngo yeso kodroti alifade na yati mutineriso moke bayati batati bangi yani akangbi use non ala so ala ke anordiste so ala ke asudiste non moke

0: koma domo piti lango na mbegi ti boira pepe api lango na mbegi ti gubungu pepe etona inga pe mo lango na mbegi ni kama ke ba ahiguti kumbi dachala de la même manière ala so ala ke anordiste si ala ke lango na mbegi ti la kwanga pete vo ti guanika mo ke ba a ke kumbi dachala e yati batati bangi aga kiri kiri aga yangbato e ba maratia kuta betongosu a sarasi kodro alimbiti tene a mai pepe ina bungo litala na foyer de charité su ala tene bambeni gunda tiakbali su kodro tie ake ona yani agati gindani osi na teneti jalousie su nila simbilundu ti vunga tene na ndoni na ala a pandeni ake mingi a pande tia kuta besu a, na kodro tie nisu ake mingi a kuta benisu akigia oko oko ni lambi fasu na plasi kusala aekeda na leti gara tikango akasa moke kakasa moke kakumbatimo mbatimo abamo na njuni bekwe pepe legi oko na leti vaka mo ibanyo samboli moke yubongo njuni moke okipe na ase watimo njuni ala keduti njuni ambe na voisin so na terenisu ala yetene nyape ala yitene nyape ala bani tongasu moyu bongo pendre ala keteko benjuni su agana la kutabe senge senge tongasu e amaratia kutabe sula si asala si moba kodro si yeni amai pepe e ni la si na bungo litala ala teneba a maratia kutabe tongasu ake sara si kodro ake mai pepe azu kwe gina kutabe na shoni be e a sara si a piti mu maboko na kodro titene a mai pepe a ini agu même jusqu'à na kodro wande ngbanga ti so moke ba a institution tana ou a union africaine wala a banque mondiale na institution internationale so tana tokatine aba beni place tonga so a bata na a molenge ti be africa mbeti ni asi a zoni ala yeti tokazo ape bangatiso tongani tokazo zunia ke warande kutanginja e ala batagi mbetini tongaso yeni angba tongaso e amwambe na marande azana plastic kusalani comme si na kodro ti zuti ingango mbeti aike dape e aye tongaso ake shunibe ake akutabe e akanga lege na kodro ti titene lumai ba ke hapo kotia bungoli so si awa mabe so abungi faye tere na mbegi ti foye de charité na ti bungoli ti ala sigi na atene na ndö ti kutabe wala jalousie so la
1: singila mingi Xavier Mbimbili ayeke nga gige si usekapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so alu ti e na ala yeke tingbi ande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba akpale so si ndokua ti l'état awara ni na ndö ti tënë ti sedu ti so asara si uta mutinerie abâ gigi nga na bango gigi ti aturugu tumba
2: Et mon dauphin roi. Emmanuel Samboli fils nga na Xavier Mbembe ndalti. Mon grand frère. Kwasinga so.

0: 안녕하십니까. 준디기루가 conseil matin, conseil malin.
1: Andoro kwa singa nando sa kita kwa leswa ki si na yina yanga da e ki tine tine nando ti cure don. Tonga na cure don so akpo ya wae lo ki songwa nga ti so yanga ti lo a ki tonga na soa menye le lingbi ti sara kujoni tonga na cure don po yi I lingbi tine sara ikir ki repepe. Tonga na ki ndoro ti tene zini iyo izigini yeke kujo ti tene zini I lingbi tine sukwa mamboko ti begeni na savon nga na pekoni izilo yeke awe so I lingbi ti tene isa a angi tonga na alimingi alingbi tine gboto nangangu pepe izani tonga su isupe na mbini ndunganga swa kendo na tere chiti tene azine u iire mbini zo so siyo lingbi ti bati lo zina yini yeke tonga na limingi banga ti swa mbini akili ipia kikumbi osi tonga na limingi siya kumbi na ati nyama ti tere ti iza gini tonga su isupe na danganga ti tene danganga siya lingbi ti bati tonga na insi alingbi ti tene zini tonga ni kina pasa ti zini na yangada si mbini aki yuruda ilingbi ti tene mu kompres iza landuni yeke Tite ne compresse na kwoto mene ni si akai Wale imu mbe ni zoni bongo si kanga nani Angi, ilingu tite ne Imu alekol wala ambe nyayi tonga so izada iyo pepe Kwa ngati alingu tite ne Agane yi na paleo si Tonga na isara ni tonga so we Si mene nangbati sigida Isuke yo na danganga Awa kode kwa alingu tite ne Abani na yi Yesu lingu tite batonati kwa singa so itonga ne Kurdon akwa ala Kwa juna lingu tite ne ala dutipo asare kiri kiri pepe. Usa enti tene legia dala zini yeke. Tonga na ala wara pasa pepe otani ala sukwa amboko tala na savon si ala gboto ni yeke. Kwa ala za kompres nandoni wala mbini nzoni yanga ti bongo ti tene agboto mene nisi akenga milegi temene na yuru pepe. Alingu tene iba kani tonga na tereti aga wamingi isupe iguna danganga. Na asara ngwe tonga so fade eke bata tereti na akikete aya paliso akisinayi na yanga da na yati akusala sosi yeke sara singila nala kwe

bon solo gaspiro la losse banguchi wa ke akota finishing gelo la ngwa waza ngwa tiza irati mozoko na corridor ke kwa singa monsika it ala maniba ah bukasa leba le singola corridor imozoko na.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akondro so kwa angura akondro so alimbi ti wakobela so lege oko tongana kondro sese ti be Afrika ata so ale ti wakobela ti Ebola na ti kondro pepe
0: ti bata wabe Afrika na terra ti sioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti longananga
1: ti bata terre ti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo ba gire ti ango boso sukula maboko ti mo na nzoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongoro na mbeni zo swa sa akobela ti shofengo terre lode wala si mene asigi na terre ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti mbunda pepe kwe loro iyo na danganga soki nduru na terre ti mo tongana mo ba so mo akobela ti shofengo terre
0: tongana mo ba mbeni zo swa sa akobela ti shofengo terre wala mene asigi na terre ti lo go iyo na mbeni danganga soki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izile ti yingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongombela ti ndokua gbena gbia swa vatene ti seni nga na wabe Afrika nga na zo swa mamboko na lo

0: dafron de kiluka igondara ala su sekir na yakara ne biso la kema dafron de kiluka na todo mangana mbungu ba ala mingi izengati kwa singa tia wala kenzoni gango na tikwa singa swake laso na pe Afrika. Bonga umenea limi na dafrono ndiki luka iwara ako munga su na Bea Afrika kwe bwana vatu ligumba katikiru alinga gya wati vunga na hii ako tasangotila kui na dafrono ndiki luka. Bwana vatu ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya ibarangazu kwe. Izi yanga chasangoso na ndoti kozo lango ti nzeti mvuka ngusa kia kongambugumba ya bali miambe na oko so afalango so ngbena watongolo Andre Kolingba amumba tatibia na ngangu fade ikima tangata kuta tene kwa igina tongonda chasangoso tene ti mungu kongwa chazo na ngangu na lege ti ngombe so azo awara kwa mingi na yani mbrimbri awa kwengo na atati moto yeni afuse na batati bangi na pekoni so alafa mbeni maseka so akipi na kururu na batati bimbo mbeto atina beta zoti batani kwe afangu mbanga nandoti awasango mene tikozo kapaniso na mbagi tikuru dapeli tibangi aunzi yawe akigina yanisi abikanga nandoti batiazo mbagi na mbagi sangotia wanguru ndembo tinzangi ate mingo tereti sikingu walombe tilik tibangi angbati tambola na mbagi ti Santo Martin Goko fade ala kema tene kwe nandoni nangyati awanguru
0: nalita sangu zila kwa idafaronde kiluka laso sarangu balo shano bini ukwawe so kodro tibe Afrika alilani na eti angu iti mungo kodro na ngangu
1: akigina kuzu lango tinze timvuka ngusa kia kongwa mbugumba ya bali miambe na oko si watongolo Andre Kolingba akinda mbina gbia David Dako na yati iso ira tene kudeta so si mene atuku da pepe ikikiri na ndoti kota lango so na ndoti mbetiso Emmanuel Samboli fis Asuni si exilia Driel Mbutu Sandio akiri na pekoni.
2: Dakwe chilango oko chinze chivuka ngusa ki oko mbango gumba ya bale miombe na oko awa be Afrika azingo na meni sangu nando da fonono. Bia chikodro David Dako so amunzu poro azalo nando chimbata chikbia gingu use na peko chitingo chingbele gbia ni Jean Bedel Bokasa ayeke mbeni pepe nando chikodro ni na peko chakbale chipo oso ngana chikonomi bia chikodro so azambata chikusala ni na kota zotia tuugu General Andre Kolingba akai mamandi ya chikodroni ngana akusala chipo woso lozana sese emeni bumbi chiatu ugu sundu uirineke CMRN chiduchi nali chikodroni chiko lingba ayekenzoni chikaibira chitene kodroni amai na peko chimungo nangangu kodroso amulege na atu ugu chiduchi nali chibe Afrika chisina yacha ngusa ki oko ngango gumbaya na ngumbaya tango so amulege chisaragi kama po woso oko na peko chimungo yanga chikbia chikodro chisese chifranzi François Mitterrand na ya chikota chimungo tewe konko Afriken so akodro kwe alingbi chimulege chidemokrasi lango oko chinze chimvuka ngusa ki oko mbango gumba ya bale miombe na oko so afameni limo chilingo bia chikete ngoe so ayekeza ande be Afrika na ya chikbale chipo oso so loike mba na ya ningbi
0: sangu na dafono ndeki luka na ndembe suwa wakoto ngokuru na wata tibongisa kena tipono na legiti nzingo akururu tala na legiti ngombe
1: na tapandeni na lapo soso aon mbeni maseka suwa kipena kururu tingu baluse na use solo langu na vakati baniko la use na yati batati bimbo ala falo na legiti ngangu na ngombe nila awakpingo na kururu nikwe mbeto abuwa la biani siyazo chikodo nikwe akedema na mbeto Emmanuel Samboli fis
3: Daniel Pangaso eke babati wakwani afatene mwole ngetine eke sara kusala tikbengo na kururu nango isulu eke nangu balako na miombe na lapo soswa on lusigiti sara kusala meyako lukiri na yanga da pepe
4: hala sinabare dipe kanufo afakasu gizo unikala gunandoa hala teneno telelo asola anengo nanganga disoyelu hala mba zalo ulu onamle njeni hala gunalogo sina nivuti salanga 3 kilometro chiguna legeti njimba na legeti mini pere hala mba falisola boto bolena lechilo hala munilon hala yuna lechilo hala es skuche gochulu ala mufalezulu ala bilu na leti peri
3: afangwa taksi motoso afabiana kpaliti seduti so awakpengo na kururu aike warani ala unda titene akpengba abembengo ndu na bi nga abata seduti tala na cha sangbilege
5: ti a chauffeur ti moto y rendre même service soit très capital na RCA mais au lieu que gouvernement le moi mena dispositif ti mu sécurité ti il ne fait que parler mais le ça ya quoi
6: parce que ça so et la sécurité parce que aka mingi ti a violence ada duna bi et moi itazia wa fala na merando et puis vraiment c'est pas bien vraiment à la bande andoti à la moment la mesure par rapport à la sécurité dit
3: ngana mbege bumbicha wa kpengo na kururu akasa mingi fini fango wa kpengo na kururu so ngala unda na ngurubi ati be africa tikpeng batene ti seduti cha wa kpengo na kururu Cyril Jomandamo aike wa kwa suti bumbiso
7: i condamné marata sonango bo so si ambina dog sarani ti fa taxi moto i unda na gouvernement ti tenait vraiment le zile tu ronando ti a taxi moto na ka so chaque fréquent mingi nando ti kati braquage so chaque passé mingi na ta de temps surtout la ministère de sécurité publique ti le zile tu ronando ti a wa kwa na buru na Africa
3: nga nando ti page Facebook ti lo wa pika ngo mozoko ozake ha unda nga na kota aussi kodro ti tena la kpeng batene ti se duti ndali cha wa kpengo na kururu na lege cha mena bembengo ndo nando so si akpale keda ngati tenaza na sese meni kode ti tena inga wa kwengo na kururu ni nga na akururu chala
0: ndoku adengo mbanga na batati bongi safa apokota tondo ti kusala ti ka parti fango mbanga so sa tona lango tati konan na lango batano mena kotinde so lando ti on
1: akota teneni aketiso batia la sosi a fa azo a bi kanga na ndoti gota la so alondo na kanga tingu uku sisi na kanga ti kwati ngangu nguna ngupu na po nila si Jean Vidal Damas so akwa bingo tenen ndoti azo na mbage ti cour d'appel ti bangilo tentene nandoni na singati Christ roi Jordan Bandingbe
8: yeso ala irine bilan wala te kochi yeso ibachi tena ina tambla na legeni etatene yechi mambo kochi zo so sara ni apeti duti njoni kwape mena legechi ayeso igi fadechi wara iponse ke nandoti ya gerecha mbechi balu sena mbamba afangbanga nandoti atene bale usena uta akiri na mbeni na pekongwa chake keta lekengo gechi tena ngbana yani mena ndochia kamba cha tene sokwe igonani tonga na fango zo chimbana nzingoye duchingo chikodro wala soa irine atenta la paix publique na mbena gerecha palendende sosia mlenge chikodro ake bi mem na akuta tene soa irine langongo na wali na ngangu lisoro chikubusu aba masika wali aiso kwa asara si na legechia akamba cha tene sosi azo chimbanga asayani na ndochi undachi wabingo tene na lichazo si amupo koni ibachi tene zokwa wa talingi na Yesu losara
1: fade ala kimatangati akota tene na ndoti fangungbangaso na yangati Jean Vidal Damas wa bingo tene na ndotazo na unzingoti asangoti soit irini dossier du jour
0: bona potiri belegi asosia ba tene ti mongwazo na kusala wa tene ti kusala si de kongo mingi na asosi akawa dengu buze ti kodro wande na nimiso na gbatati bongi tene ala kwenzia ti mongwazo na kusala na gbatati bongi wa na be Africa
1: ak bien ni gibiri si gonga ani Michel Mwanga na ata tambula ti lo ti birini si lo gogitonga so na yeso a irini gbaguru na ndo so si ak mwazo ti kusala da mingi so aksara na ala yi na legini pepe Sabrina Larissa na ilo yeni atambula tonga na ye
9: J'ai fait des observations concernant les horaires de travail. Est-ce que vous avez fait un effort? Vous avez travaillé là-dedans?
10: On est en train de faire un effort.
11: Puis quand on part à Rassoué, qui n'a pas pu dire bien Annie Michel, Mwanga, Gana Losulu, qui n'a pas supermarché Bangui Mall, cause un petit dingo bousé ceci à Bembendo Nandoni. Gé, n'a pas continué mon yangati, Ndokwati, bien bien soit battre un petit kusala, Aini à ton anin tibion. Et à quoi mena yang, bakete kete titene à Sarani.
9: À payer son départ, je crois, à la fin, on va payer là au mois. Qu'on soit à payer par jour, à ça fait plus de 3 mois là ça quoi gars
11: na supermarché leader soit ingani na eritingumba ayeni agbion kete pikango patarana ala susi amola na kusala amu pasati tene agbion atango ti kusala ni na mango abas betar soit ki nandoti supermarché sou
12: on commune akon na bigita personnel itati tene y ajoutena la heure supplémentaire nandoti a 2 heures du temps et c'est même payé à la fin du mois titene a payé CNSS nandoni titene a zona sa kwa ni
11: kandaka na supermarché kora Aine ekingangu ala sosia mola na kusala kasa sarango kusala pepe na code de travail ngama zungango sosia ala so mola na kusala ekizungala Jean afakambisani
13: maniari ketengo ini ala yetumuna ivalera tontenada as de kongo na leta client ti zungai asata bayere et puis tontenada entre na a chef ni oletene amu raison ti mo kavaye ti amuna molu amuna kota zo yindo ti mon
11: mbine ina dawanti akpale so biundia so abate ti kusala atisa awa dingo buze ti kodo wande so ekina be Afrika ti pe andia ti code de travail
14: bagi ti protection pour tous na so travail décent ça veut dire que il faut mon ça quoi mon wa ngita ti kwa ti mon joni mo du chin joni na place quoi et mon profiter na poisson mon ça et poisson mon ça so la petit aider mon tenin mo assez douti
11: kapati be mengondo so abandonné ya ti kuta supermarché okuso ekina gbata ti bongi agana pe ko ti kota mo yanga ti gbia ti kodo so le yeti bata awa kusala nzoni ngati mun nzoni ndoti kusala na awa be Afrika
0: warongo nzoni nguti yongo agangangu na mbiki ndo kwa sini swa kina mbiki tibera boyere swa ki nduru na mbiki ti bata social na legi tigo na mbiki tingi ya boar tiga na yati bata ti babua
1: paleti warongo nzoni ngusu asara si ala lingi titene amutonga nzoni pepe na azu chikobela na mbaginika nilasi Belios Benjamin Abo asupia na mbiki tibi kete kodo ti bera boyere imalu na piko ti kusala ni
15: Nganga tibera boyere aikina ungo tia zo sosia ke gunandu kwa tiluka alimbi tisi saki balako sosia ke gala kola koti na wala tonga na ati dangangani tonga na ambina iti ngangwa keda danganga so ake guna wakubila tilo na mbege tibu babua na noti kururu titene asuru ala mvini kalebe kete wabulu moku ndisi danganga tibera
16: danganga tibera kuta kwaliti ya ke teneti nzoni nguti nyongo ake da pepe epi mia minati kwa doni kwe nguti nyongo ake da pepe yiso agana kuta kwali mingi na chikoto tibera la asasi ya kubila ke mingi na chikoto tibera plato tekniki ti hôpital ti atimoso azo ti kusala ni ake mingi ape et puis agbakur ti kusala ni ake nga mingi ape e wunda ti tene tonga mina si munga maboko ake peti gati maboko na i tene ti nzuri tamblango ti kusala ti dangangani
15: nando ti kwaliti ngu sosiale ke nani kete danganga so ake na kwaliti ayoro na ya ti depot pharmaceutique Ernest Zenke Golike mokondi ti comité de gestion atisa district sanitaire ti babwa aba ti tene akpimba ndo kwa tilo
17: yedi na ipika patara na mina uzeteti na la za forage na ina santo ti sante ti inime mawane ayo ti so azo ni ayo mulege ti ige tita na la ga wana mbege ti ige so alimbi yedi na ipika liti yedi na i sarambini mbeti itoka na zodi sarango forage na la ga ide ina sarango forage ni gesi azo so ayegana hospital ala wara njoni nguti yongo kwaliti ni ayegi mingi kwaliti ngu ayeda kwaliti ayoroti ni ilfu igimbeni yoro I zana nduni ne yoro ni agadbani bana ayokoma age na ayegana nduti yoro ni ayedimine kamem so ilfu igimbeni yoro I zana nduni
15: kete danganga so akira nkor aleke meni fini maternite doso si alingu timu pasa titena awali aduna kale geni ayekina lege timu ngo mabako na lege timu nja tiseni plus so si ake pialo sa kesar kusala mbe genika Belios Benjamin Abo na kiringo na zamboi tafonono ndikiluka
0: beni kapasi manangwe na ndozi tenti alimo abagigi na batati bongi akitenti kapasi fani oshola na tia kapasi sarangu alimo
1: ndani akitite na kipingu ndarati awasungu limo ti be Afrika ngana la sokwe anguru kodro ti be Afrika Tatiana Diana Goli
18: Azo sako kabana yani aluna na kodo si ti Gabon, ti Cameroun, Congo Brazza, ti Congo, Dipanda, Ghana ti Beafrika. Ale ke fa api aluti limon chala, ga ala ke fa. Yeso ala sara wae na yati kusara ti ala ti sungo limon. Mathias Ngema, lulunu na kodo si ti Gabon, le ke fa ayesu le ke kou na mbege ti residenso.
19: Ce que j'attends c'est l'amélioration.
20: Yeso mbege kou ayke ti tene ale ke rapiko ti pialuti yiso ti tene a ganzoni. Ndye mingi ti sara kusara nduru na tereta la sosi amanda na ainga. Wani natali gini ndali tiso limanda kusala ni jina leti lando pasa la simbi wara titene mbi ganduru na tereta la sosi aiki awa kudebwa so ala sara gwata limo we tonga na mbisigi na ati mandango yeso fade limo nga namba isu simbi eti sara aiki ganzuni na leta la sosi ya inga kusala ni
19: ameliore encore
18: ti Cyril Sentich Bongi lo iketu lo zuti kodo seti be Afrika lo faso bumbingo so aiki meninjoni pialo so aiki mulegi na lo ti inga bati ala so aiki su limo
21: minga ipe otombi ka qui a formé un ami bien, petit découvrir encore plus, notre domaine de scénario, donc il t'a motivé plus de m'engager. Deuxièmement, information à contre-tigre, notre domaine de scénario à taper. Non, ça c'est mes bannes, ton amène opportunité, ça peut aider, mais t'en aimes, développer connaissance, mais notre scénario.
18: Le seul osier à Guerretica Passo, c'est à pourra yengenzi Pascal, le kefa à Guerretica Passo.
22: Tingoso, ikinangia, titene yamba, wafango, ouse, salon la contre, wande, siaga, angoucha, ou yuara, n'ya côté. Ki koforo kozo ni ki sa yi so yi atelier so ki na ti mini kitengo yi mitingo so yi bianiaga residence so yi mungo yi mingi tenchingu oko chi maboko na wa mandango yeni ti tena chingu oko ala mandati suli mochala ti bu mbia zuni kwe na bongi tenchi yenga use na wa fango yin zwaga na pikochi yenga use zuna zwakira na kodro chilo na iki koka pati gonalini na fango yin ala na degishi banda tere.
18: Manango eso ke tambula na achi lango balako na uku ala ziangale ya kwa angati ndara na sese so azo alimbiti gungada na lango balako na use tinze su ikida.
0: Mbozi ndangi ndali ti championnat league ti gbata ti bongiswa ke tamala Martin Goko tena ti lango mana ti ala swaka kita masika wali nga lango balako nomino mene na mbikita koli
1: biri na mbage ti awali ndemboso alingi ti tena tembi horizon na begwa a wara ligi ti bagigi pepe ndali ti ambina kikita palesi na mbage ti akoli i trésor akinda warriors si bangi ngu bale omene na use warriors angbagi na bale uku si na mbage ti ice plateau lukinda ti lo red star ngu bale omene na uku mbiniso angwa na bale otana use
0: ibineti na mbegi tinya waranda tande bosusi akondani na mbegi nikala lango tibiri
1: na yati tangati ndimboni aba songo bendati FC Madala na ndoti Telecel Mani na legeti ndimboti dandara ngu uku na uta si lo supe lo gwena yeso irini demi final si a demi final ni akatondani gina kongondati yengaso mbrimbri na laposo ngana lainga singila nazo sukwe aduchi fade poti tena masango nando dafono non de keluka
0: bona ba tshiri gomba katiki ro mna singila mingi ingala Miguel banga kote na orange six karongo besa to legoti alama
2: ala iki gibecha la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
4: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono non de keluka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
2: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle
4: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango
2: stop atene mbeni pia losi da fonon de Keluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse
5: Radio de Keluka kota sango oti eti laso
0: kota sangoni ya kina Jean Vidal Damas soit que procureur général na biki ndo kwandinga mwana batati bongi sur pika patara na Chris Roger dans Badengbe naltika pati tondo ti kusala sur la sara ntika pati fango mwana batati bongi
23: paka Jean Vidal Damas ibarala
24: bibarala
23: ala lundu ti tene ala kanga yanga ti ko jour dingo mwanga ti sangomene ti cour da pati patati bongi ya ke birila unda tere ti tene na poko ti sus kwesi ala sara su na elege ti bilon yi ensi awa bi afrika limbi ti tene inga na poko ti bilon ti sus ala sara
24: singila na bango ndo ti tene yeso ala yere ne bilan wala peko ti yeso ibachi tene yena tambla na lege ni kete eta tene ye ti mamboko ti zuso sara ni apeti duti njoni kwape mena lege ti ayeso igi fade ti wara i pense que na ndo ti agere ti ambe ti baluse na mbamba afangbanga na ndo ti atene bale use na uta akiri na ambeni na pekongba ti akeke ti aleekengo gere ti tënë angba na yani me na ndö ti akamba ti atene so kue e yigo na ni tongana fango zo ti mba na nzingo ye dutingo ti kodro wala so ayiri ni atteinte à la paix publique na ambeni agere ti akpale ndende so si amelenge ti kodro ayeke bi même na akota atene so ayiri ni langongo na mawali na ngangu lisoro ti kubu so aba masika wali aiso kue asara si na lege ti akamba ti tënë so si azo ti ngbanga asa yani na ndö ti unda ti wabingo tënë na li ti azo si amu pokoni iba ti tene zo kuâ wara futa alingbi na ye so lo sara ngu so si amu na azo so si asara akpale so alondo na ngu uku ti si na kanga ti kpo na kpo donc na ye e pense que message so si e tokuani na mbage ti awafango ngbanga ala mani na ala kiri tënë na pokoni na ye donc ti ti message ti ayeke so justice ayeke ti tene asara si azo akpe ndia akpe mba ti ala akpe nzoni duti na ya ti kodro
23: bilo ni atambla na ligi ni mbi ba ti ngu so so eleke ka angbanga wadingo wanga ti sango mene so use na ya ti ngu akome ti ngu so ba aini aleke ni na poko mingi aye nyembwembwili ayeke na gundal palace
24: ye so ye ti tene na ndö ti kamba ti tënë so sta tënë ndi atene ayeke leke ngbanga na ya ti ngu oko aleke ni fani use me ye so ye ti fa na ala ngu oko ni ade ahunzi ape i dee si na nze ti décembre ape ngba na ya ti délai ni ye oko retard na parce que ti ta teneni bien ni a londo yo apeng ba ti kete teneni ti koforo mais na lege ti mungo mamboko ti azo soit que mamboko na justice et puis na lege ti ngangu ti gouvernement nga iwara lege ti tene ikiri yo isara ti tene isara ye alimbi na gere ti kamba ti tene so njafa nila iwara lege na lege mungo mamboko ti partenaire notamment i petit tenten ti expertise France lo mamboko isara kozo kapati fango nganga nao mais yeso njoni sango so ipeche muna na awa mango ye epina azo soa ke ku nga tene na ndochi fango nganga itene iwara legi ya wae chitene ileke encore ou c'est capable fango mbanga so na yachi nzi yako so ambetina ke ndurawe e ikileketere bien ni chitene asina njeti octobre tatene bien ni na début chinze so ikisara ndembe ni fango mbanga me a on sokwe tono warango yake dasi ibasi tatene ipeti tena isara ni ikisara effort tena même au delà ti a kamba chimbanga ou c'est so ipeti zako na ndoni kozon kwa sengu so unji
23: kimenachi kujutenga mbanga so si sa matanga ti nzingo ni biri na ati mungo tene ti ala tenten ti ambeni akuali so si ayeke ba gigi na ya ti adengo ngbanga ni ala ye ndö ti tene ala tenten ti akuali wambwingwi
24: fango ngbanga so ayeke passe na gigi na lê ti azo kue ayeke vunga ni na ya ti adidi singa azo ayeke ma na tongana ala ma akasango ndo ayeke mingi mbage na mbage mais i aussi tongana so ayeke kua ti ye ti tene e ba ndo na ndö ti akita ada ngbanga so si ayeke leke ge ti ambeti so si atokua na ye aye so agboto lê ti ye ti tene i aussi i kanga lê na ndö napengba ti ti nzoni dengo ngbanga ayeke ti tene aleke gere ti ambeti ni nzoni tongana mo mu zo mo bata lo i faut ambeni aye so si njafa na mo ti tene mo sara ni na lê ti mbeti na lege ti dutingo ti lo na lege ti tene waso si aza na ndö ti lo mo mélange ni ape mo sara ni na lege ti ndia donc ala ba akpale so alondo akommence même na akete ando kua ti gingo nda ti ye so ayeke tene aunité ti police judiciaire ti gendarmerie ti na la police so ambeni amingi ala yeke leke gere ti ambeti so nzoni ape nila e mu gere ti mbeti mbeti akpa tongana orientation ti tene ti poko tongana mbeti asi na gbe ti lê ti ala i fa na ala akode ni ti tene ala sara ni na lege ni e agongbi aga ti si na mbage ti yeke so avuru awe
23: me ala gboto mbeni na lege ti lettre circulaire hunda tere ti tene ala alingbi nga ti tene abizingi na ndö ti ozo si ayeke sara kusa na lege ni so pepe
24: ta tënë zo ti fango ngbanga lo yeke zo so aussi ndia ayeke na ndö ti lo me bingo zingiri na ndö ti magistrat wala OPJ ayeke na lege ti siopari so si lo sara ni na ti mbana na lege ti be ti lo me aye so airi ni tongana zo ahinga kua ti lo nzoni ape tongana lo sara ni na lege ti inobservation ti arègle ti procédure mbi pensé ye so ndia aprévoir ni na ya ti ka ti so ayeke tongana sanction ti nullité c'est-à-dire ayeke acte ni wani la si ayeke zi ni na gigi wala tongana juge aconstaté ni si lo ba tene hingango kua ni so nzoni ape sarango ni na lege ti kode ni so asara ti tene abuba kua ni so mbeti ni la ayeke gboto ni ambeni kua ni ala hinga ni me gere ni la si aba kete me mo peut ti gue ti tene mo tene bon azi lo na kua ti lo akanga lo ngba ti ti susu ape me tongana mbeni siopari so si ayeke nde lo sara ni na lege ti kode so si akpa tene lo ye ti wara mbeni ye ti so da na service wala ayeke mbeni goro soni so lege ti zingiri ti so ayeke nde me kua ti so e tene so ayeke na lege ti lekengo gere ti kua na fango kua na azo so ayeke na gbi ti parce que e yeke aussi na devoir ti tene e mu na ala orientation so akpa tongana tableau de bord
23: pakaka Jean Vidal Damas lafond yeke huka ki na singi
24: mbi mu na ala singila na lege so ala mu na mbeti tere ki tënë na ndö ti akua so e yeke sara
3: Radio Ndeke Luka da fonono ti awabe Afrika kue alondo na haute koto asi na wampende lo bai nga na mobai ala mä asango ti akete kodro ti ala na ya ti agbata gara nga na ya ti akete kodro Radio Ndeke Luka da fonono so ayeke lakue nduruna
6: singila mingi na ndö kua sango ti dafonono ndeke luka so vunga na ya sango na nga ti kodro amuzi awe e yeke gue na lege ti kete sembe ti mozoko si lingbi tene e ba wago singa ti na mbege ti dafonono so ayeke

0: Merci Blanche Arbamba ibarala mingi sango tiensala kavunga na ndote so tambula lani na inga so ona batatala ka
1: Idris yaya ibarala si ezingbe ala kwaso akimata fon hondekiru kana ngoti la kwiso sango tieti la so ake sango ti mwa so amuye mbrimbri agona ena kete kototi koma wa so aike na 12 km na batati pawa ya ti community pawa centre sango so aike tore Idris yaya na pikoti meni kota munza paso apika na langoti bikwa otaso a on na yati angbonga balako na oko ti sinangbo mpenze ni bali osho na ndone oku sina kete kototi koma wa mbeni mwenge koli ngana babatilo agwe na yaka sina ndembe so ala bangunza pa londo kutoso ngangumi kwasi pika we ala ga unji tetala kbeti mini keke si ala iduchi nangwe so munga paso apika lo sumba toso si lo mu ala use kwe lo bina sese mawana keso ala ti mwenge neti koli ni finitilo wa unzi lo eke nangu balako nandone use na pakoso babani lo titilo mbi lo londo nswa te lo evanui na pakoso lo londo lo kumasi di kongo si ala so akinduro ambege terti yakani agasi abu babani babala tel ala ni ala bani okwa pe ni voro ala ti gore gbetike ke kati ba molenge tini me mawana ke so aita so agoti si nduruka andaka finiti molenge so a unzi na peko so si gunza paso a agbulu neti ndembe so ke vuna na sango so babani le kina kota da ngi batati pawa ti tene a mutunga na terati lo na ndembe so a eri lo so le ke chef de groupe ti community pawa centre so le ke bageti kono woro abitenso na metilo silo iringa da fono de kiluka e pusu ndona te tilo na yati wakwani si ala fana e kambisa ti yeso asi na Idris yeso asi ake yeso onditi bungoli ti jo tenti kwa joni na lini ake yati mulenge ti kolisi adati yeni adati wa fadelo menza pa ake si yeni awaragi keti mulenge ti kolini na legeti kambisa so ema tonga na mulenge koli solo warakua binika wala mini trase ti yesi ngangusu asi na terati lo tonso ake dape si lo solo ake chef de groupe ti kodonika le mot akondembe titere le tombe la ngangu mingi na ala tikete kondoti katene mosomo kina cha marata ngobo ti shoni toso alimbi mo zia legeni e bingina meta la sona la poso soa ona batati pawa na maketi evakati daikayo ngunza patoso asumba si ya muamini awali use na atida me ndoni na keso amu ala fadesi atoka pula katetala amuna ala aketa yoro si ala londo na ndembe so ala kina seni Idris baki a sango chiti mwa chikota kodro komanda ti limpende na peko ti munza paso a pikala ala ngwazoni fadi ki watere ya meni yangati epeko
0: Messi Blanchard Bamba singila ndalti sango so la vunga na dafano de kiluka zoni la kuinala.

na begeti pa wa ikiru na batati bongi pe na semeti mozo koti ke te koto so ke na begeti ya bondo po oko igwa ngata tuma mo kunzi fade fade su.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Ouganda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Azuko seke ma dafono non de keluka I barala la soeke bikwa use ikenati use kapati kwa singa mba iti Béafrica ti yenga sola mama teneni jalousie wala kutabe so aikinga oko ti a gunda chakwali soeke bagigi na korosi ti Béafrica.
3: Ici la Centrafrique.
4: Dosso Béafrica.
5: Kutara zavi mbimbili wa gingonda chayi na senda gichi bonge kigichi muna mbimaboko kutara ibarala.
6: Ibarala mingi Emmanuel Sambulifis mbibara molenge ti Béafrica tindangoro ushu.
5: Yeke sara teneti jalousie na korose ti Béafrica me yeswa hiri ni jalousie aikenye tunga na yensilo yeke fatere chilo.
6: Shingila, tunga na etententi jalousie wala mbanda wala kutabe ake a yesu si abumbi cha yita so tansumbi tene la kwe na ina cha kwa singa soa on ala bumbi fadi tere na foyer de charité si na bungo li cha la tene ba ambena kbali so kodroti ake wara ake kutabe ake mbanda me ala hunda mbi atene jalousie ake nye biani jalousie yati jalousie aeke use nga jalousie ake yeso gundani alondo na be tongana mozabe nazu ndali tiye ti le solo wara aganye aga kutabe elegioko na tapande tona ala Emmanuel Sambolifis inga pe ala dua molengetiala umolengeti wali e adne a mandambeti gwe ayo mbi papa ti mo mbi ke dam bi ke futa na mo la koroti ti mo mandani mo gwe ayo e ton ale ti mo azia mo wara makandawe biani mo ga kuta wali e mo le ti mo azia mo piti soro koli ti betimo ake pia lo so ala ke nani ndali ti mo lenge ti ala so me si ton na mbeni la mbeni mo lenge ti koli aga anguru na tereni si ala timbi na lo ala etene ala ketena lo atene a ba mogati gi ti futi ngangusu mbi ke sara ti tene molenge ti mbi ti wali so agona devant e ye ni so reaction ti ala so aketongana mbanda ala sara mbanda ndali ti molenge ti ala ti tene ye asina lo ape ye so ala leke ndali ti lo abagi gi e ndo so mbi ti kiri mbi tene ya ti jalousie ayeke use moke bambe ni koli ilo ke sara mbanda ndali ti wali lo so banga ti so lo ye lo e lo ye atene mbeni zo aga nguru na tere ni pepe banga ti so lo ba pasi si lo mu wali lo lo za na da lo kangi nyana poko ti lo na la fa seleka e lo ye atene zo aga nguru na tere ni pepe e tongaso lo piti sara mbanda na tere ti wali ti lo kete tongaso awinji me tongana mbanda ni agwe na lo jusqu'à ce que kui abagigi ba shoni mbandala ba oko mbandani atona ngbagi senge mbanda ti koli na wali apiti sara ti tene duti tiala koli na wali alimbi ti tene akwingba parce que amena mbanda aussi apiti sara si a mango tere agana ti se wasi duti tiala na ti se wako na wali alimbi ti gwe na ligili me so marati mbanda ton so aeke kpali pepe use ngobo ti mbanda niso wala kuta beniso la si ayeke soni soni ngbanga ti nyen soni ngbanga ti so na tapande ala ala fâ kuta yaka ala lu aye na ya ni e mbi mbi ke voisin ti ala ini ala kue yeke lango na ya ti vaka oko mbi gu ka mbi ba ni ya ti yaka ti ala avuru pendere akobe ayeke li nzoni ti tene oh ça veut dire que ton na akasa so ali nzoni gba aga ti tant ti fango ni Emmanuel Sambolitusu lo ke wara gba ti nginya duti ti lo ayeke bien aganye aga soni be kota be aga jalousie e ndo so mo ke ba mbi ke gi alege ndeni ti ba ton na ye si bi biwa na mbana ti tene ago gbiyaka ti ala wala

0: chapuruso agasi iyo tusu mo pe dati mo mo on mangati so mo iti bata seni ti mo me giso mo lundu mo on mo ba inga pe amasikati vakani ala gati nandushi dani ala kumbu dani tu amwa iti ati dani kwe a onani aikenye ake ake
1: soni
0: be kuta be e ake ayuso a tambula mingi nango yuso kodroti alifade na yati mutineriso mke bayati batati bangi yani akangwe use non alaso ala ke anordiste so alaso ala ke asudiste non mke yakoma dom mo petit lango na mbegi ti boira pepe api lango na mbegi ti gubungu pepe etona inga pe mo lango na mbegi ni kam mke ba ahegoti kumbi dachala de la même manière ala so ala ke anordiste si ala ke lango na mbegi ti la kwanga pete voti guanika mke ba a ake kumbi dachala e yati batati bangi aga kiri kiri aga yangbato e ba maratia kuta betongosu asara si kodro alimbiti tene amai pepe e na bungo litiala na faile charitisu ala tene bambeni gunda tiakbaleso kodro tie ake onayani adati gindani osi na teneti jalousisu nila simbilundu ti vunga tene na ndoni nala a pandemi ake mingi a panditi akuta beso a na kontroti eniso ake mingi a kuta beniso ake gia oko ni lambi faso na plastic kusala ake da na leti gara ti kango akasa moke kakasa moke kaka kumbatimo mbatimo a bamo na njuni be kwe pepe legi oko na ti vaka mo Emmanuel Samboli moka yubongo njoni moka okupe na ase wati mo njoni ala ke duti njoni ambe na voisin so na tereni so ala yetene nyape ala yetene nyape ala bani tonga so mo yubongo pendre ala ke teko be njoni so agana la kutabe senge tonga so e amaratia kutabe so la si asala si mo ba kodro si eni amai pepe e ni la si na bungo litala ala teneba a maratia kuta betongaso ake sarasi kodro ake mai pepe azu kwe gina kuta be na shoni be e a sarasi apiti mu maboko na kodro titene a mai pepe ayini agu meme jusqu'à na kodro wandi mbangati su mokeba a institution tona ou a union africaine wala a banque mondiale na institution internationale su tona tukatine aba beni place tongasu abata na a morengeti be Afrika metini asi a zoni ala yeti tokazo ape bangati so tongani tokazo zoni ake warande kutanginja e ala bata gimbetini tongasu yeni angba tongasu e amuambe na marande azana place kusalani comme si na kodro ti zuti ingango mbeti ake dape e aye tongasu ake shoni be ake akuta be ya tanga ligi na kodroti titene lumai baki hapo kotia bungoli so si awa mabe so abungi faetere na mbegi ti fwaili charity na ti bungoli tala la sigi na atene na ndoti kutabe wala jaluzi sula
1: singi la mingi za vimbimbili aikenga gigesi useka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu aluti inale iketingi ande gikikireke na oko mbungasu ti ba a pali so sindu kwa ti leta awarani na nduti teneti seduti so asara si utamichineri abagingi nana bango gigiti aturugu tumba.